0: Pamudayenge kibas ang jamanyenga tirebas ang jamanyenga tehencanyala manyenga meleyonyala manyenga metsubajadye manyenga metsubajadye Jaika die manyenga
1: Ulevnangi khoi ev khoinangi ay torana ballatna goyli pad ballatna evnangi khoi rusang khsham bunumnoy da pringerti orda prut ikerti golnglevul tikerti golnglvello evtallegel dol
2: Chiloro esoko ngane onyenya labuchando nya yana nyar bolone Chiloro esoko ngane yanda yaza muje watangone pohanna muje chiloro nyenyo nyar chiloro nda hatam barahna bohanna yadangane chanu ema donul tanya we Ginyunda heu na we nyang heu na buhu chako ya dam nyan nulang alang anye nul tabang alang anye zai wong kuza hijing anye ni nyom alai mang anye nye we nyan na yam boda ta ngole ko yung gonyo yeshime yung gonyo anye kuna hana sarang anye Ninyun da sa wacham wa yo ko sa wacham sha shan shan da mo no che ya na na ke lu nga du la dor pa da han da nga nyu ngal dun sa ngul um lap ta da nga nyu sa wam da la dor che hile ro ki hile ro ninyu Ida kayla da wehe da na ta mi u chuko da ro nga nye Nye sha si le ro ma si nyo nga nye Nye ngay wan bi ra na nga po ya nyu yam da bu hu cha nga da ma Sa cha nga ar ko wan na nyo ya ra da dhur pi u nye Si le ro nye nye handa bu ya bojir wa nye wa Ha nye da mba ra dhir ye nga nye Nye ar si le ro mda nga nye Na kala nye da wa nga nye Chinye ye me zi za shanan shi ra wa ta ye she shi wa hana nga nye Yul chi ha yo we mi shanan hong gu zi nga nye Nga mbe ra hana ye te ma nye ar da nyam na nga nye He vi ya ha undo nye ar hal nye ma nga nye Sra ya nam ga na he vi ya ha undo nga nye Ha ba da ya le ra nga nga nga Nyar chilarom da ngai khawndo yitanga orani zawngani nyar chilor da khawndo yite ni wiyalo khawndo yartande oryuta wangani tuza mu ngani nyar tarko yejangani nyar tarko yejani renjilor da yikanda jamangani Tarcha da hala nga nye, nyar chile roza yu urin biazo nga nye. Aino otan changa pilya kama nye ma nga nye. Mgenbe ra hana haya na eto kana nchidya ma na hayu la nye da ma nga nye. No otan chi shi unyo da yada. No otan yadar maha pilya kama nye. Pilya kama nye ma. Та ёльчанга най, ну не дарми за, они си уню дайда. На не ренжилё ронда, аптанда варроны, и сунга дай уны. Нунга саванда, ане, эриль арчанью, ане. Мани уня, ахану ванянь кандид, силерум, силерун иню. Та ане, ты ванян, сунга дай уны. Нигай мани мгиманан ты ванян. Ой, маня, няр, я на дерье, мне дорога, мне, тикыз, мань, дир, у него, тикыз, мяза, люди, няма, куни, мяза. И, ань, дяха, кунга, я, ань, лутан, чё, ань, няр, дан, дан, ням, гибера, нанунга, савар, ань, дыр, яма, няма, ты, ня, ням, гаманен. Еще короче, мы еще ем, бодрим, зангадим, да не забудь.

0: francemusique.fr, au Coramonde.
1: Yes. Arando ni wa gbe bi baba re ni ti on ba ri ki on mo bi
2: be ni o paro
1: gbogbo eyan ma arando tin be le ko patapata atomo omu aran atomo alahorogun atomo oro omo ajase pelu omo esi atin be le ko patapata atawon jebu tin be le ko patapata olohun oba oni je ka bokun lo
2: ami ati eme papa
1: labe labe o dapo mo konko do yoku
2: aji dada
1: Alaji ako mero ako asuma wu eni atola maka tori maka se alaji tola maka toba tojo loti da shau shau
2: Benny
1: eni atonta lu aji toton topa e malu o peke ru o malara o peki wafa o mashawe o peki babe ni orodwe koma je eni yonko lodo kani o makmami awaka Igba to la mo ka won se bi o ni de mo asalaji o de ebo ni o pojo ogun baba la baba won lo
2: aji
1: ore o ore saanu olu omo ajebu saanu olu da ni won omo kunrin pupa ye mi omo ogun ti je osusun ada ni jogo mi alujanu ninu awon deka
2: o la lubarika
1: sugbon bi e ba fe sile ati bi